Emo ayetin kaka. Emo ayetin kaka. Sanse oya suro ya poro no mo poro. Enso South Korea sandi atepraka. Wachindi ya bechiri. Center circle. Across the board no song we mean. Watapu soba kupe. Nesu poro na etimi anko. Atia faso. South Africa. 3-0. Tunuse, South Africa, omu poti seri ya Ghana buo nibi, usuku wa chino nesuwedie, omu krado omu epiemu na jese, kona yungu sede ese kwa dima omu, ena South Korea for nusu di show omu so, omu di pwopua omu. Center circle, ubiema, South Africa ni biema nchino, omu swa ena jibreo.

0: Amenkwa asofo yi ho na ya mfanya mi asam kakramra na afi yinja ma onua ba ma promise na onto aso. Asofo mpa machome mamo inye na akwa aba.
1: Yeah.
0: Inu mse mabre. Enya asam ketua mabre pa. Amen. Enshila mu bebre.
1: Amen.
0: E wiase bibia eyekon. Ekon ewo wiase. Ka American call run. Enko se okoto ahye wonso no makoko. So we two baby na wonyo obi ahwe. Ose me no ba ba ko. Ya jase wiase no bibia eyekon enti hunu dia wode wo akwadwar akodom no ye o rely on him adie bia o ye bia no eyekon nanso kon no wono se uo bia ono betumi ejine mama wo se David wenyine mama eye Israel fo a kamigidi se Goriath betwa ompo ada kasonso obe coward sa tembia na koshe eduase na ke hunko a nanso onya David ma obadi obadi kunenne mo nkunumdiye tume bai edeman enti wiasi eyakon pa batye wonyamea ebre ni biribia ono de odi ede emayen ebre ni biribia okasa emayen ebre ni biribia ogina yechi na waboyen ama nkunumdiye ensoso ayeyen dia yenhwe nyame asam kakra bi na yemompae kakra na yenja ma promise na ono so ento aso Isaiah Isaiah 37 yenhwe 14 to 20 na ya jumpo aba
2: 35 no to 38. Okay. Isaiah chapter 37. Isaiah 37 verse 14. Ede ebano. Na Isaac eje ehoma no obofo no nsem. Na okenkanin. Na ofroko eradi fi. Na Isaac tre eradi enim. Na Isaac bo Awurade mpae se. Asafo Awurade. Israel Nyankopon wote kerubim so. Wonko ne Onyankopon asase so ahenie nyinaa so. Wona woye osoro ne asase. Bre waso ase. Awurade. Na ti. Bue waniwa. Awurade. Na hwe. Na ti si na hwe bonsam a. Wasuma de besopa Onyankopon tiasefo no nyinaa.
0: Okay.
2: Ewum

ya di hunu fo sane nyame ye wo wate asore na nze hunu ade biem ti uko ba bia kwote bibidi aso wedi so anini befra beti ako grofo kinkan books ahudu obi e mefa fa won trim this time around e ha dwene pa.

0: 96.
1: Lefat.
2: FDRG Ejedin Kratu Yatu.
3: Me bro ni, na dena wano me drama na hache wano bo.
4: 1-4. Enye map M4. San Kratu e FDA shushu mwaji yatu muse eye.
5: Semisori anopa, kayo chako toothpaste na midi chuchu misi. E mami confidence.
6: Shia ama na misi fite hii gusuna misrea. E yo mwawawu. Midi kayo chako toothpaste. Ene chuchu misi. Oba diye nipa, ewo bidiye muno. Enye diya ye kayo chako. Enunti mwa muna mkafi, wine, eni tobacco, e kamo sesono. Aba mamo, kayo chako toothpaste. Sankofa, ENG.
7: Kayo, happy smile.
8: FDA, aji, ejo diyo nkratu ya tumo.

0: asin central bi yom kwoto abei asin north ho enje se ensuo to nyina ne atwa homa ma bia astrotef ano ye wie ya ne ensuo na fafa ko gana no no na na so afo ise ye ba mo aso nte se nkontabuo de se se so afo ahwa go kan sie so opani kofi adams ye wose fali nyina ba sha wase ho wahunu ni nyina me sha ho na mo nsha sie nkonta no mumu mfa nkyere ma nsa nsa o ma sika ene de ma wonum so mfa nkodwem so mo kodi drama ni fi ye se ya akabode na gana fo nyina ehunu bi we ye so afo ahwa nkronkronkra sha memu mpuntuo na nom hemfo wonum nsam ene som fekuo ho nsam so opani ahmed ibrahim ne ne ena wote ye no
1: yento aso e na yenko nsam fofro mankra efri sahwi empotamo eba kira no e wo ba bia nyanwa so be kwae empotamo na ababeto dwase se enei ema e wo ho no sebe won mu bibia bo mo so eh esanse ema yo bi efri alataman mu aba ache so ma be je empotamo aboso unse kira no so no man so ho ti tufo mu agudie won mu edie kire koli koli kura ne sika kakra won mu na alatafu aba be je ma na wo ni nyina dwa ache se eni on nom de je fofo fo kakra bia nsa enti obe prepare chese si ya mo asa mo atede obe fodua ho kama e di amao na sadie e na empedefo a wonmo ebo ban won potemo aposifo wonmo hwe din ya hu se da bi se de maiwa no pe sibra na si ama na ho mene so e won potemo na hwe yi a no ma be ya magana fo maiwa no so kora sua bi enti wa kire e ma no makomako edu pacho bra facebook na bra be hwe ani obu wa hu ne pa ti mu se akono bi anhye da nim so ebinu ba omu bu no potemo ne se hu adoa mo ba odi nkwansrodo enti unya we ya ketua bi ye chen kra wati ase eh na dofsu epeni a wono no ewo eye empotemo ho ASP Evelyn Ayinati Yitamke eh won na kire se da bi wo hwe dwumadi a maiwa edia wom no mu di nkomo no mo ankasa dia tumso mo ba kuro mo so mo ba ba bututu bra no me mra so makwan emi ensi tutu enti ene o makye o mo na posifo ni immigration fo edi nkomo na afi o ma hwe kwamba fa so mitima san edi o ma ko mu kuro
2: ah yen ya no mu Nigeria fo maya ama in fact ya Ghana fo so ya mama ya o mo secondary school no ebi di o mo ho anjim a mo kokoye se adwuma ta ma nkola ni school ko no o mo ko no ebi a o ti class o kra na wonya clients